0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ange, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.

0: She's laughing up at us from hell.
1: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
3: Ako po, sir!
2: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
3: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

nagbabadya ng pag-isa pusong pawala. Wasinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: preferences, including interactive and electronic books. Administrators are highly qualified, experienced, and well-trained to implement school policies. Students eventually become fluent English speakers. Teacher-student ratio is better than the ideal ratio. All students are given equal opportunity to shine in academic, co-curricular, and extracurricular activities. And finally, no graded home assignments nor projects done at home. See you all in NETAP's campus near you.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, umisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

You Are Still the One by Teddy Swims, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 10:42 on the clock. Kapili niyo pa rin po DJ Max. Habang ang iba sa inyo ay tumatawid na sa kanilang mga pananghalian, nandito pa rin po akong nangaaliw sa inyo at medyo gutom na rin. Happy, happy lunch time po sa mga kaibigan natin dyan na nagla-lunch sa mga oras na ito. Sana all may lunch, di ba? Happy, happy listening din po sa mga nasasakyan nila na nagta-travel on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyo. Make sure na tama ang paroroonan, ha? DJ, any thoughts kay Boy AC Garage? Sino po yun? Sino po si Boy AC Garage? Hindi ako aware dyan saan, sa mga nangyayari na yan. I'm fully aware of cars, pero yung Boy AC Garage na yan, sino po yun? Ang question of the day po natin ay, ano ang reaction mo sa katatapos na sona ni PBB

Again, ano ang reaction mo sa katatapos na Sona ni PBBM? Sabi ni John Jones dito sa ating FB page, ingat DJ, mamaya marami magalit sa yung DDS. Dito mo lang ako nakikita. Radyo naman. Makancel tayo. Ano naman. Kaya nga hinihingi ko yung reaction nila. Not commenting negatively dun sa mga pinagsasabi na ko. Binabasa ko lang naman yung mga sinasabi ng mga nagchat-chat. From Angelica, expected naman lahat ng sasabihin niya. Expected naman lahat ng sasabihin niya. Sabi lang ni Mama Angelica din. Liban na lang hindi niya nabanggit ang pack silica, sabi di pa habol ni Mama Angelica. May mga nakikita akong tawag dito. shared po sa mga kaibigan ko. Pwede bang itayo na lang yung pack silica sa bahay ni Ferdinand Marcos? Hello DJ! Sa akin DJ, maayos naman ang Sona ni PBBM. Maganda yung mga plano at ang mga ulat na ibinahagi niya. Pero sa huli, ang importante talaga ay kung mararamdaman ba ng mga tao ang mga pagbabagong ito sa araw-araw. Maganda mga salita pero mas mahalaga pa rin ang resulta. Tama! Meron po tayong nanalo sa wedding. Texter 2831. Diba? Walk the talk. Eka nga nila, hindi pwedeng ano lang, salita lang. Dapat meron din sa gawa, diba? Mahirap naman yung puro salita lang. Nakakangiwi. Pinanood ko pero pinatay ko na no sinabi niyang naawa siya sa pinsan niya, sabi ni Ma'am Marian. Grabe naman niya. So ibig sabihin, from that point pa lang, parang kasinungaling niya na yung buo, gano'n? Huwag lang pinakinggan. Sa akin, gusto ko yung sinabi niya yung tatanggalin yung system law. Sana maamiendahan na yung impiralo na yan. Epiralo pa yun. Impira? Saan gano'n yung impira? System laws, di ba? Sana ma-address yung ano yung patuloy na pagtaas ng langis na presyo ng petrolyo, di ba? Sabi nga nung ano ng social science prof ko noon dun sa when I was still college. Na give me one thing na pag pinababa mo presyo, lahat bababa, sabi niya. Then yung sabi niya petrolyo kasi nga di ba? Anong ginagamit or bakit ba nagtataas ang importation fee? Especially, malawa, kumuha ka ng gulay sa Baguio, ibababa dito sa probinsya or iangkat ng iba't ibang lugar. Sasakyan ang gagamitin. Siyempre, yung sasakyan, powered by, tawag dito, fuel. Oh. Nagtaas ng presyo yung petrolyo. Tataas yung importation fee, pambawi doon sa petrolyo. Tataas ang presyo ng gulay para makabawi na naman. Diba? Mga ganyan ba? Especially, no, parang netong ano, era talaga na to, necessity na ang sasakyan talaga. DJ, ikaw, anong masasabi mo sa Sona ni PBBM? Sabi dito ni Noel Agustino. Kung ano yung mga sinabi nagsasabi ninyo, I have my own. Ayaw sabihin eh, no? Ayaw makancel. Tsaka ano, anong tawag dito? Basta sa akin sa inyo, ano, sana maamiendahan nga yung epiralo na yun. Gaano ba katagal yung pag-amienda ng RA 9136 na? Diba? Yung... Yung ano eh. Anyway, tatawid na po tayo sa huling oras ng aking programa maya-maya. Sana ako'y inyong pakatutuan pa rin. Medyo mellow yung ano natin, yung boses natin. Huwag muna tayong magtaas ng energy since mellow din yung awitin natin. Ay, big shoutout sa mga tropa po natin dyan na nakikinig sa gilid daw ng Happy Go Santiago City. Likewise po sa mga tagapakinig po natin dyan sa may Cordon Isabela, currently listening to us right now. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning! Masasabi po ninyo or anong reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Bigyan nyo naman ako ng idea.
nakinig naman ako. Ano ba? Ano bang reaction ko personally? Wala, tumatak lang sa akin taga yung system law. Ano pa ba? Sa education sector? Wala akong masabi. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Stephen Bishop with a song called Yes, Ambal. Nakikinig yata itong aking ambal. Si Olsen Earl Manangan. Nakikinig ka ba dyan, kambal, ngayon, ha? Nasaan ka ba? I've got there a song from Stephen Bishop with a song called It Might Be You. Back-to-back with Barry Manilow, Sumindi. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

Abutang yung question of the day. Ang kulit naman eh. Pahinto-hinto po yung station ninyo dito sa Alicia, sabi ni Texter 4403. Parang kasalanan ko. Gagawian natin, di ba? May bagong pag- Sa mga ano po, listeners natin dyan, sa mga oras na ito, anong ginagawa niyo? Nakatutok pa rin po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana kung gano'n yung pagsubaybay niyo sa akin, gano'n din yung pagsubaybay niyo sa Sona kahapon. Kasi yun yung topic natin today, di ba? Ang ating question of the day nga po, ano ang reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Again, ano ang reaction ninyo sa Sona ni PBBM? Kung meron kang nais ibahaging kwento dyan, kinikim-kim na sama ng loob, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Lumalabas na naman ang aking Katunying version. Si Doc Reynold kasi, sinasabing kaboses ko daw si Katunying. Kahapon tuloy nakita ko si Katunying doon sa live nila na tawag dito. Nawala ng microphone. Sabi ni Ortiz Grace, nothing is interesting, puro words lang. Hindi pa nga natutupad yung 20 pesos per kilo na bigas tapos mag-launch ng rocket into space, budol talaga. Ay! Parang naramdaman ko yung 20 pesos. Yung 20 pesos sa asawa ko. Meron yata yun, yung NFA, right? Wala DJ, salita lang na naman. Wala namang nakaramdam na normal na Pilipino o mga Pilipinong nasa laylayan gaya ng sinabi mo. Sabi dito ni Marisa Bermudez. Ay, nabudol ka. Huwag nang pabudol. Magnanakaw pa din sila para dayain ang election sa 2028 kasi takot sila. Takot sa... Takot maputulan ng kuryente, mga ganang... Uy, maganda naman yung sa system laws. Yan ang nagustuhan ko. Tama ka, DJ. Why not itanim na lang, itayo na lang kaya yung pack silica sa likod ng bahay ni BBM? Maganda suggestion yan. Suggest mo nga sa kanya, di ba? Sa Ilocos Norte, ano? Pwede doon sa, ano nila, sa... Basta doon. Sa New Clark pa kaya. Samut sari ang mga reaction ng no, mga listeners talaga natin pagdating doon sa Sona ni PBBM. Anong reaction mo dyan? Anong maibabahagi mong kwento doon sa ano, ni BBM, mga kapatid? Anong reaction mo naman? O diba, kung usapang pakikialam sa suliraning panlipunan, nakinig ka ba ng Sona? O, nambatikos ka lang. Nating ka muna sana. Pinakinggan mo naman muna. Diba, wag one-sided, sabi nga ni Robin. Mamaya, maano ka dyan na, ay, one-sided ka naman pala. Mas okay kung bababa siya. Nasa last na, no, na siya. Nasa huling hinga ng kanyang pagkapresidente. Ikaw naman? Pagbigyan mo na. Last 2 years na lang. Matatapos na. Ewan ko ba kung maniniwala pa ba ako o budol na lang talaga yun. Nagbabago na yung tingin ko kay BBM from Mila. Nagising ka? Ilang 4 years kang natulog, Ted? 5 years, I mean. 4 pala. Ano ba? Ganon kahaba ang tulog mo. Anyway, pwedeng-pwedeng pa rin pong ipahabol ang inyong mga mensahe sa ating text line or sa aking FB page. Binabasa ko kasi isa-isa yung mga chat. Ayoko naman na may ma-mention ako on-air na hindi ka nais-nais. Siyempre, andun pa rin tayo sa, ano, sa professionalism, eh, kanil. Diba?
naman yung ano, hindi porket nag-chat ka, diretso ba? Siyempre sasalain naman natin yun. Meron tayong tinatawag na message filtering. Diba? Mahirap na eh, mamaya. Oy, huwag nang pairehin yan. For the meantime, let's get back to the music habang hinihintay natin yung iba't iba pang komento. Maya-maya po yung magpapaalam na, gaya na sinabi ko kanina. Kaya kung meron ka pang pahabol dyan na mensahe, ihabol mo na yan. Sa mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan na tayong ginagawang pampatulog sa kanilang mga anak, parang hindi makakatulog yan. Paulit-ulit na lang yung sona niya, pautal-utal lagi, sabi ni John Harvey Bakiran. Eh, kinakabahan yung tao. Pwede bang, ano, normalize natin kinabahan din siya. Hindi ka nauutal-utal, John Harvey Bakiran. Straight kang magsalita. Galing mo naman pala ka, buddy. Eh, tumatanda na eh, nasa seniors na. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Pitbull featuring Chris Brown with a song called International Love, back-to-back with Jason Derulo's Riding Solo. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

11:43 on the clock. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, mga classmates. Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo. Right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly. Kapiling nyo pa rin po alive and kicking, DJ Max! And guess what nga po mga kapatid? We're down with the final scratch of our program. Happy, happy lunchtime po sa lahat ng mga nananahalian dyan. Naway, mabilaw ka naman. Naway, mabulunan kayo. Happy, happy lunchtime po sa mga may pananghalian. Sa mga wala, ay papayat ka. Healthy living, water therapy, mahalaga yan. Ay, magtubig ka na lang. Happy birthday, Denver Navarro from Penta Max Lulutan. Happy, happy birthday, kapatid na Denver Navarro. Pag-body mula kay Dexter 5392. Naway manaig ang pagkapangulo ng presidente at hindi pagiging kapamilya. Ay, kapamilya? Kala ko kapuso, kapatid, hindi pala. Kabarangay, ganun din. From the words of His Excellency himself, kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sana sundin niya yan, DJ. Sana sundin niya. Diba? Bilang isang taxpayer, tayo nagpapasahod. DJ na yat-yat, sabi ni Texter 0985. Ano yun? Ano yung nayat-yat na pinagsasabi mo? Hindi porket naka-italicize yung mga fans ng message mo. Maleta pa more, sabi dito ni Tropang Kalmada. Oh, maleta pa more. What's with maleta? Di po ka weird yan. Diba? Pilipinong walang pakialam. Ano po yung nangyari sa maleta? Anong issue natin dyan? Hindi ako na-inform. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Pero may mga pahabol pa tayong mensahe dito. A big shoutout po sa aking kaibigan na nakikinig ngayon, Austin Earn Manangan, may-ari ng Lente Photography. Happy, happy listening, Kambal. Mahina, DJ, yung sona ni PBBM ngayon. Hindi niyo po nalakasan yung volume? Kulang yung volume? Sabi ko sa inyo eh, dapat nilakasan niyo yung volume. Kaya pala sa akin din ka ako parang mahina yung sona. Hindi ko pala nataasan yung volume. Mali. Okay, got it. Next sona, lalakasan ko din yung volume para malakas. Ako pala yung mali, kaya pala sabi ko parang nakaramdaman kong mahina yung sona. Parang kulang. Kulang pala ng volume. Now I know. Ako pala yung may pagkakamali. All along, akala ko yung sona ang mali. Ako pala.

Jay, kasi hindi niya in-address kung ano ang stand niya tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay, kailangan din tumayo ni PBBM doon sa impeachment? Tatayo pala siya roon. Okay, get. Yun yata yung sinasabi ni Robin na dapat hindi one-sided. Sana naman pumupunta tong pag-iisip ko. Hila ba ya? Kinukulang na naman. Kulang na kulang, DJ, kasi hindi naman niya napuntuhan yung minimum wage na dapat itaas. Hindi niya napuntuhan yung mga normal na empleyado at mga contractual na empleyado. Oo nga, di ba? Dapat itaas ng yung sahod. Kung hindi ba ibaba ang presyo ng mga produkto, itaas yung sahod para meron tayong purchasing power. Parang humina ang purchasing power. Di ba sabi nga ni Senator Win Gatchalian, before yung 100. Ngayon yung purchasing power ng 100 pesos, parang mga nasa 72 pesos na lang. Humina kung tutuusin. So dapat, kung hindi gayang pababain ang presyo ng produkto, pataasin yung sahod para may purchasing power. Wala na, ako na to, si Congressman Ellie. Ng mga kamanggagawa party list. Deadma si PBBM sa Paxilica DJ. Tama ba? So, hindi naman yun nabanggit. So, should we call it Deadma? DJ, kahit hindi niya matupad mga sinabi niya, wala din magagawa mga tao kahit mag-rally. Oy, at kasi meron silang pakikialam, 'di ba? Nakikiisa sila sa lipunan at sa mga nangyayaring problema ng lipunan. Kaysa yung isa kang Pilipino na ikinikibit balikat mo na lang yung mga issue ng ganyan, ikaw talaga Texter 0985. Wala pang sunod sa Argos K. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Naway, kahit papaano ibisan ko ang kalungkutan ninyo sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. Once again, this has been your DJ, mine's DJ Max. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Archuleta with a song called Something About Love. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Tops Radio's Lunch Break Show.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
2: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang kondisyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
3: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2024. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan, tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong, tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
0: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: this.
1: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAP Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah, eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: This is TAPS Radio, real, real, real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters. You're

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: And here's how it all...
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Cian Lee, a grade 5 sped learner.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: Pinoy Classic.

0: announcement to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: It's More Fun on Taps Radio, broadcasting 24 hours a day, 7 days

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.